nureira ka heke mai ara kataira. Ka kite e ia, tēnei pae maunga, tōnei ngoi tēnei wako pirungia te aroaro oka. Ki te ane e rakataira taua pae maunga, ka mānama ki aia, a norotho o ngā tohutohu a ona tūpuna ki aia. Ki tua o taua pae whenua, ko te wāhi moimoi ai chi ai e Ratuma. Nā reira ka tapai ai e ia taua pae maunga ko pae whenua. Ko te wāwai o rakataura he hape. Ka pikitia e ia te maungara, ka titiro, ka tiruhe e ia te takiwa, ka kitea te nui o te ngahe. Koeira ngā kōreroa, ngā mātua. Te nui o te ngahere, taika kia ai tahi te ngahere, tahi te nehe nui.